sige kapal anak nga lagi upok niya. Nyamin na tulong lawan dewa niya. Yadi kapal awa, di bawa niya kukosa niya man yan. Di bawa niya, astanggi kukos, astanggi. Naik kapal niya suatan aliudin.